0: ye konche na biri la kui. Ona ke kangelak chalen li kaib skakal kasal honaldre li kutan. Kueteri ala Guadalupana bi na kes joni rahlal kutan.
1: Pantios, le castrina que bococ chacarrin sa estéreo Gerardi, sali 79-52-19-28, barco en Kangeoxcaus, a ran juni castrin, chos pasbal, manuma rusila, al pasoma caran re, blase mosh dos, malachi mosh dos, a chal janruli de parchal, chanru, cuanque barran se escabana chole cacaus, o can utnag. Wahuli kaskrisin, keli resilan kana kanau bar chaala andi re masana ustin chaal bar machi reli hachi chibis malachan road usahsta bar pechal mare chochi kavin kil kawa balam kanti bulum re na malach ani chikna bin re chanru kon kep lakse mosh dos chimosh dos chanru rishkawa rishkawa na hune kaskrisin kwanli rechala la ran road kwanke rechala road na ala ina haran o tiolin ka ushan ay huli tan bi brena chigo kain sa qeb sa choli komon ana lina kwan roi beninkil habanen na gajere na bayak tsa khumpat li li tialo ke yo ke spanun kirik li komon ba so bolos ox ru chile chune ru chichos na kwan bayash kwan di kwan di kwan di ba tsung Shevatun la Francia rochena Marruecos u la Francia ske qui la Marruecos mahun na las llevan na sadi kwashaqi kwashaqi li dicho que este lo asqe na kwan kai bashite kanak anan ut kai te er u tjo kan an tjo khachish manun kila ali na intox sa sa ta taraqe rena ahun raqalain chirisharan ta er chikli li kai Estian kakai van pecharta ta er kui bachik. U rana ke resia kuli rosh. Ana ali na ka kots vaya kerikin u timil to kochis ke vali resilal. Rana chiko kai na kui ta tukturuli karota kache. U kan pantios pantios kosher bibi la es kon ke ran sa sa mosh dos chi mosh dos kerish ka vaste palaran chan ka kaushla. Pano makusila na runkes pokok chak sa nakchok si kangela kawa Victor sa 79-52-19-28 re na sa kaib sa chori komun utko ka na kuya ki albar tiyo chiri ha na ruwa ki na kike chak mishka uslag kawa Victor na runes sumeh kuy mantios mantios mantios mantios yere chikunilesh mantios reble kechak kangela sa Estéreo Gerardi uta kulag kwanko kuchikerikin
2: Ta genach na rach na wek, uzlish kuli, tiruli kaish.

Ha, tiyak, sige eh. Tiyak, anak tagwak, nagtatiyak ko. Madya? Uga na nas, tiyak, arang kwan. Kajak liwis tanang? Matiyak liwis tanang? Eh, mare, kwan eh, kumun tiyak liwis tanang. Tiyak, pero aban na ning kalak tiyak, sige madya. Aban ang hokan, hokan ko manas. Aban na, ukaut na ka nagkatiyak, ukaut na ka nagkonalibak. Manako nga tiyo laulak pa panel, tinto nakto to akbayak. To nalipakbayak. Hingga dekatap kip sa kakwe hulip eh. Tik, tik, tik. O panak katiyak pita kabano lipas om lao tekatiyere. Ani hunak likas likas inihwal tik na pek. Makuan hunak sa lalok lakrodicho jahin. Arang wangke kung sirep lekatik heblaktik. Ebli kapal, ebli kongke, ebli neke kambok kape maja. Ane pa, kawa dingke taksi, neke kopsin, neke senek elicok, neke nacako akwe chiru e maja. Kawa neke stil, kawa gisil kun, li tsak alko, chikis sa kalipal, kyo chitulok chili shili, ok chipari. Ah, lo importante no entrar en la rutina chan maja. Si entramos en la rutina ya nos jodimos ya. Nagtatok, nagtsansyan, nakain ka, tsa, magali. Sa ko, tago, iwan nakaran, tatik, utakan na. Madya. Utaran, nga tiyo, utsis ko nilip, di nagkwan sa lisan, nga sinumsi, nakanumsi, tsa li. Kaus pa nakaang kun, rep, libe, rerival, masakal, masakal, diyo ko, tsis ka na nawas, kawari, kip, saliak, tsiris ni kawarius, madya. O ganak lahat, kwas kisin, makos lang, kumukos pa na nakungkat sa ako na krikomonil. Malaksa ko na klitsa na chuta, ah, nakuhan ka chikle, tinilok. Kakuwaran mo nga, ting kachika rin ka ninilok, ling ka. Urkaroon na siyete li kakwa, kapit na siyete, li na siyol sa li o lahura kas. Sa likutan na siya li Jesus, madya, kistaklaep li kablahu, ut kistusep, chiruep, li staklang gile. Abi Maxius, achukes, chispok te singkil. Eh? Apanan, salipe re te jejak nak na chok chakre lis ni makwal kuang kilal jap ananak wajan nakwan adik les jep anak na chok chakre lis ni makwal kuang kilal yuks owa Jesus keskecha os lahus kakal narana sema rekuan os kakal re nak chok chak eh achukes utepuk tesis jebal nak yo chinachok chak lishni makwal kwang kilal yos. Anakwan numena mil majal manakadya kawas kakal chak kwan reli Jesus nak kiskiya chak liyati na yun kwan ko 2020 majal numena kwi mil chak majal skiyabal chak kakwaye utanakwan lao ka chigruta kapuktesi. Nakuan chan siguro te kache machoko siwa de na nachok chakrelis ni makwal kuang gilalio ning kachik banak mo konchi kakwi gisera din de kawa Jesus lis ni makwal kuang gilalio sa kuan sa lejan nakuan le kuan le kuan is manak akuan sa le abanan karuli li de gechan nachok chakrek sebli kutan na anchan kyoko chakra mingkil chalen kuang ke limem kiskechi atinak, lishrapi ni kapitan kiskwa klesi, lekana kablago chap stiklahik liskikel, kakwe din siya lirak, tingkiras, maja chochak chipek li papal, chochak chiek asanya. Utanakwan na share kaya maja na teke chan, nak na chochak relish ni makwal. Pero chan lu chochak chikutung sa lihona laan chan, li chokos chibal. Eh, li choke chak chikir tesik. Bajat arin na ganas ko tiga tetawe li sa klepris yan bajat ut kwan ke chik halans kya khele chan kwan li te kwa klesi chak sa siyang kaya li kamenak cheri si chis kuni li ek chimata chimatan banak chimatan sekul u chimatan na kwi tek e chan bajat ut arin na ko ok bajat pura pendun chak putra in chak putra ah na ok chinal eba kuna banak eh mi chimata lentin si chimata no eh choco si banak akoye dan kawa Jesus na to kau na to chojos mareo ska kalcha kwanre otale bak chakaga en kajo anakwan kajaga anakwan lote 10 por 20 kwa la es

0: escritura, macha. Bajo la U, y en la escena, cuando va a chanap. Van a chanaperaza, anacuana, acuelat, y lec narraj. Vaya. Y lec narraj, mal. Aban chena, le causlac, le nalebac, incata cachapjona, chesa cal, le atin, vaya, spanak, o ganak serili San Rustin, jocana, San Beleb. Karush nas chechak salikutanan ucharu nak sesu amian aksalis kutan kile bakwian. Ucha kong silan sa kutanan cheskonin makacha kile li teknologi li lanakwan maja. Kumacha wanakwan lakayos kakacha wanakwan. Ngakwi li naninga maja. Abanan nakwan kakache. Etang maja. Japan li cholo pangkilis puktesin kila nakwan kamakli Jesus. Mokonak te kuang kawa Jesus. Nakmi sila tingka chela ako. Kakesa ako. O kana na siya akuan sa leja. Bana akman. Nakacho nak arang kuan. Nakmaha ko sila nakakunes kuan kat. Kuan na ancha kuachmanin ki. Nakshal ko na kacha khel mata ko na kuachmanin ki. Maja. Seguridad chindya. De que él es tos. Kaya bajal kama na siya bajal. Merle kuarti. Kuan kama na siya. Ya kering keretal, aja kerak toh cenasi cekabe, kan? Toh sahuna kleo, engkau toh cenak ulta, maja. Ot kaje kleo nyusut kena istakla sali kalibal, ma ot injer puluh canu tinsik, injer leku apa puluh canu tinsik apa? Toh ni biar karena lo teh cende cenak teh cekwe kaku, us, wan sali hunan, injana kaka. Aban il jal pero akhir aku di chana mele kuarti komres chanchan de kine qara di choko ran choko pero bananse le qara le kasan sha ulul chich ninge poeli ka kreruna ahman ni mele kuarti ma togo gana na ka chena a chaksaeli kutanan ma sas kawada na ma le kun kep skile ma ka chat na kwang kuna kela kina kiman aran waye elana aran lat narung kat au jalak pas. Aba na nakwan yung kachik, ba nakachik, nakakacha na may rekwarti. Tawa siya na shik, kakakakacha na may rekwarti. Es ki tataw siya, es ko mo nes. Pagko chis ko nil tan na chal sa chis siya ko mo nes. Tok tati ko ba rin siya nirati ni Diyos. Aba na narang, na chal ipabal siya ni kaloy, uchiri siya ni kaulising. Ana, sol bal ke, kawre singki, majal, spab, na bal kalinin pa, blending jere, na chali railal. Ma kena kinka, ma hunta, sakal-sakal na siya din Diyos, sakal sa Diyos siya kung komunes, harap siya kukik tingere, na kiii, naos komunes. Na bali komon, siya binauro, aksololti, siya bakangkel, na bali komon, siya kawre singki, na bali komon, nakukyal tatake, tacholob, pora banak taku wis khas kaos kosa kanan cik nak he cholo wang gile chiru jo chi mas je male bre nak la rin sa ru chicho tento nak takal ka ke ut kama nak che na wasut mokorik in khalan ta chik to pletik tikina kwi komones tikina kwi to pletik tikina kwi ta ka tak oslari chan ru ka ru ble kama kelal ka ru nak amoke ut karuna to choke ut chis kuni na kikin mo yalo ka okli dati na siya autoestima al sin lisrapal kwi chibil kwi kwang sali ok al rakal abanan komones jueves komones ni kenaw na naknarakele kapaw sa komersyal nakosik sa Emily Beach Reli Kasti Japan Beach li nakosik na kechik auslak na kechak likon sili hermana Fatima. Hay que usar, hay que poner cantos, pero que nos lleve a la reflexión de nuestra realidad y que nos lleve a ser hombres y mujeres conscientes de su vivencia social, para que a través de su fe transmita ese mensaje de liberación. Abanan choque choque como es.
1: 21 horas con 20 minutos. Puto na kasyakib, chikaw shlak.

Sashkavali Dios, Chukwepeh, Aholpeh, Santil, Musiqeh, Jokantashak. Pantio Shakwe at Kakwa. Chiruli Hona Laim, Nakapantio Shakwe, Lekatu Am, Lekamose. Chishunil, Liparkwang, Linekasike. Nakash Pantio Shinkila, Kwe, Chishunil, Liparkwang, Linakil. Rikinish ni Malakwang Kilal, Shajib, Shakub at Kakwa. Choteng anir chulikuta na in mga kanam kahunes lakata siyak si kuchikish hunilig likutan. Teng kae di kaskits in lakwala lak ahol di kwangkat kep sa lishung kaplal mare chokep si chapak chokep si tsuying sa shkawa hunak li railal chakusta na ta siyak ruweb at kakwa. Siyak ay sa ilikach ol sa likahung kaplal kunilig ta siyak laat kwang katkigin. Pantyo siya kwe naknukuwap ok, tigin likagawa re naktok ang kilak tsagwe tsagwo. Santil musik eh kim sa limbein, santis musik li Diyos kim sa kapein, teli kanalep likagawus, resta panro lalok lah atin at kakwa. Ay nakatsama tsagwe tsagwo, saskawa lakwalal likagwa Jesu Kristo hokan ta siyak. Chikokanish komon sa itulhicho kere toharan sa lehong kaplal liparkwityo ke shokoch beningkil kakamak ay maratkakots erik indish kaprakali rati ni Dios reli domingo alik o lahu domingo reli tuktukil kwang tiempo ordinario ali nakataw sa lishu likawa San Pablo re la Romanos wakshakip ol nakatikiri pal sa lios lahu to sa liosip shkak al Romanos kwashakib ol nakatikiri pal sa likwashak lahu o shib shkak al sakasya natin Romanos kapitulo 8 versikulos 18 al 23 nashtieche ko kain eskwas kwits in la in ninkos lanak mokonaruta shunta etankil liralal kyoko chiskulpal anahkwan rikin lishnimash lo'al tak utbesimang kikin hoch inal hoch nimal likwang hunsut hunrupel chosha asal kyo chis rainkil uchtyo ninkil nak tak utbesimang chityal nak la o ralalsk ahol li Dios. Chishunil iru chich och kish ashtesik rupesh kwankil li ho mahail na le mokorik inta chikoy kamakaran mokorikinta nakkirach ol rahom pan dikikaste singre aban kwang roy benyum nak ta achapak chirush kwangkil lipan likikaste singre aban kwang roy benyum nakta achapak chirush kwankil likak ut tostau likwang chi achapambil alish ni mash lokal e li alal shkahol li Dios. Nakanaw nakchish hunil likwang hunsut hun rupel chosha na ayinak chak ut kwang sa railal ho hun li ishk okre chi alang la o ahkwi li kakulum lishpen ru li musik eh noko ayaynak sa li kachol nak tiyoko chishtyo ninkil nak li Dios toshkul ho tzakal ralashk ahol utakolek li kachoch el kasululel
ratín di Dios, pan Dios re li Dios. Es cuas quits in, sail chulejil chokere, li yo que chococh beninquil, aranzale, juncablal. Yo coche la pinquil, anajuan, li caruli, nashier, kawa San Pablo, caruli, nashultica, choquela o anajuan. La esne que erre tal ut nakanau chikajunilo, nak anajuan, arinsashbe niruchich och, hual makachin li railal, hual makachin li kakreru mare li chajel, te kere tal petya li chajel, estakech akchishunil, te lak akchikreru nakutun chiru li chosha, tio chu ekitzul, naknashk el lok lakapa nakwan nanuhak chikli ha sa ditena mit. Ni chajel mukochal kok chajel tachixnin kal chajel. Ana en libarquan li Dios lleva el keli kawa San Pablo nak. Ink anaru la incha ninkos lanak. Mukunaru tas junta en tanquili railal. Chokos kul al anakwan. Rik en lishnimal shlok al. Tak ut besimang kikin. Katia kanakwan arin hosin chepe jan. Chah, rali kwang, magalik angel, magalik trapah. Terto sak chishkunil itzekem. Tek eretal, terto chishkunil. Ing a chikwal na el li akwing, chiruli kanahil chocha. Ing a chikwal na el. Ut naruna katia chikho kain, awut siya lalil, awut nakakamaan. Panak marela o akwi tiyoko chibanong kre. Marela o akwi tiyoko chishkot pal chishkunilain. Li tiyoko chishbanong kil tiyalarin akwi tento kilit kakuli li shirailal chishkunilain. O kanak na siya petyali kawa San Pablo, inka narush junta etankil li railal tiyoko shkulpal anakwan. Ari marikwan honal nak makalak kanshat kajin ayos karto kart katsika kunah mare chancha shinche pe ya mare chyo hunak lichahel chyo chache chinkel hunak lichahel ayos katikwinak chahin matkoshlak shpanak lishhalanil arin saruchich or chanchanta na ta hulinale pe ya chanchana kakul ni kikeretal nak Nak kwang katsa hunak li na halan rilbal amgach e sa ili kwang. Hunak li na khe maresha tulak aran sa shtili katinamit Guatemal chet katiech kokain halan li rilbal aran halan kebli halan li pelipal chich ning kaliru na katie ning kebirok ning kebsteram ka kilom marin pechan ka kilom le chanko nako ok chikokin kaputro kwaye chake chanko. Shpana halan. Es halla hokana kwili ka kwanhik arin saruchich och nakatau li railal li chakilal li hobek li tsaktanak li mahekwak li seek li chupak li kwanjis komon japan le chik rikin li kakwa aran ninka chik aran moko mare arina ka chiapak mare arina ka tpo Mari arin nakat hosok, mari arin nakat kwech ek, mari nakat kwech ok, katiyak chiko kain. Leng achik, utpar li le, li par kwit kwang lish ni maish lok al li Dios. Ho choko chira pinkil sa ebri rakal rati li Dios re ebri kutana in, ekwer kap eher. Karunas chie, achukesh, puktesumak salipe, Naklishnimash kwankilal lichosha nachi kwank erikin. Ya kwitiak aranto beke. Narana siye, kwi la oari nakatawli railal lich

ti launaka kaslanis ko launaka kaslanis ko utahun ng sukulan launaka kaslanis ko

Chirulihon nalang nakuha na kag-aisa ish all kawa Domingo Che. Sa ilch o la hilch o kret, yo kapingil do haran sa yas che peteng. Yosh matan ng kilsi.